mamba na yel seri nyom kokuna to wamba yel seri no yera pona oka mamba na bala ti mamba na dame mamba yel yete